0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: Kakailan, amoyo mo't nga tanta nga panawin. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may pagano, kasano kabayag na dato'y crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
2: It's Rico John. Rico John. Rico John. On your radio. On your radio.
3: Big Sound FM.
4: Rico John Ferrer! Rico John Ferrer! Rico John Ferrer! Rico John Ferrer!
2: It's Rico John.
4: Rico John Ferrer!
5: Good morning! Magandang morning po sa inyo lahat, mga kaibigan. Araw po ngayon ng Wednesday. Today is a midweek. Kalagitnaan ho ng Linggo. Good morning! This is your big morning rush. Hi there, it's Rico John on your radio sets, joining you all the way till 11 o'clock. Playing nothing but the best of the best on a great midweek. Oy, Eid Mubarak ha. Eid Mubarak sa ating mga kapatid na mga Muslim. Ayan. Good morning. Assalamualaikum. Ngayon po, Idil Adha. Ang kanilang... ang kanilang celebration. Tama ba? Celebration ba? Sabi ho nila ang Eid al-Adha, a feast of sacrifice. And sa Pilipinas ho, dineklara na nationwide regular holiday ngayong araw na ito. Yan, di ba? So, ay! Di ba pag regular holiday, yung mga interns natin, nako, double hours ngayon na. Oo. Di ba? But anyway, double pay sa mga empleyado, di ba? Oh, maganda morning po sa inyo lahat, mga kaibigan. Tayo po yung live na napapakinggan sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, La Union, and 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Don't forget to get in touch with us. It's 0998-462-8201. Once again, that's 0998-462-8201 for all of your requests, greetings, public service announcements, and wala lang. Kung gusto nilang mga musta sa amin, pwede po kaming i-text dyan sa 0998-462-8201. Gusto nyo magpa-shoutout, pwede rin po. And talking about shoutout, meron po tayong shoutout time mamaya hong 9:45 all the way till 11 o'clock. Ay, 11 o'clock. 10 o'clock. Ayan. Mga 15 minutes po ng shoutout time. Kaya i-ready nyo na inyong mga shoutouts. Para sa ganun, mas masaya po ang inyong pakikinig dito po sa Big Sound FM at sa Big Radio. Habang wala akong pasok ang karamihan dahil nga po holiday, kami naman po dito sa radyo, tuloy-tuloy naman po ang ating trabaho, tuloy-tuloy tugtugan, and tuloy-tuloy ang ating best of the best music. Bruno Mars, Too Good to Say Goodbye, right here on Big Sound FM and Big Radio.

0: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Eurobox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nudumteng, di po pusay, iti ay ayatintay di biya. Mabantay lang sa dya, uses, funeral homes. Tanasayag, di pa nang taripato da, ta one, idasdasita, namak ng one. Huwendo na kurawa, di uses, funeral homes. At atyapil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa agada sa dya, baklutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinavite, Baguang, La Union. Uses, funeral homes, rukwa, ken imat matulon, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalintayo, nga kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-29, 0809-273-2908 or 0919-9921-88. Uses, funeral homes, si pupuno, nga nagserbi, nga

0: hindi ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
1: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko ah. Iliba ko sa iyo sa sipag mo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
1: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
3: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via GrabFood. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
4: Mga kaibigan, our shoutout time is being brought to you by Paggore.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Upang supuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
7: Hey guys! Shoutout naman tayo dyan! Kwento mo ba mapansin? Feeling mo ba kulang ang kwentuhan mo with your fave celebs? Or nagpapapansin ka pa dyan kay crush? Gusto mo ba ma-feature ang pangalan mo on air? No problem! Here on Shoutout, sa Big Sound FM and Big Radio, ang boses mo ay mapapakinggan. Kaya naman, kung gusto mo may makarinig sa'yo, tap in na and join the conversation. Pa-shoutout naman tayo kay Sob! It's Shoutout Time!
4: Yun o, Shoutout Time mga kaibigan! Good morning! Kumusta ho kayo dyan? Araw po ngayon ng Wednesday, a midweek. At today is May 27, 2026. Ngayon po Eid al-Adha o yung tinatawag ko na Feast of Sacrifice ng ating mga kapatid na Muslim, kaya Eid Mubarak. Eid al-Adha, sabi nga po nila no sa ating mga kapatid na mga Muslim. Good morning sa inyo pong lahat, sa mga nakikinig ko sa kanilang mga radyo sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, La Union, and 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Magandang morning. Naimbag gabigat kada kayo amin. Gawi-gawi sa yagsapa, mayat ayagsapa, maptang dyan agsapa, sunsi kayo namin. Masantos, yakabosaned si kayo namin sa mga Pangasinense. Maya paabakekongan, karing kabalintamong kapampangan. Diyos marahay na aga sa Indugabo, sa gabo sa mga Bicolano. Mayong buntag, mayong aga sa inyong tanan. Sa tanan ng mga Bisaya, maupay nga aga hayo nga tanan sa tanan ng mga Waray. Mayaday aga sa mga taga Antique at assalamualaikum sa ating mga kapatid ng mga Muslim. Good morning. Ito po ang inyong SOT or Shoutout Time. Our Shoutout Time is being brought to you by Pagcor. Kasama po ang Bistro Enye. Ang Bistro Enye po ay matatagpuan dyan sa may Luwakan Proper Giant Building sa may malapit lamang po sa Peza. Also brought to you by Cafe Umali, Bliss Laundry Soap and Detergents, and SP Barbershop. Araw po ng May 27. Happy, happy birthday ho muna tayo sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Ngayong May 27, nagsa-celebrate ho na kanilang mga birthday ang ating mga friendly friends kay Mr. Alan J. Solis. Ayan, happy, happy birthday. Si Arlan Carr, happy birthday to you. sa ating kaibigan si Engineer Nelson Velasco. Happy happy birthday, brother. Si Ian David at saka si Marcos Ocampo. Happy happy birthday. Ganun na rin po, happy happy birthday kay Sheila Zeta Canono. Happy happy birthday. And also to Charmaine Crystal Lardizabal Hughes over there in the UK. Happy happy birthday. And isa pong ano, isa pong dati nating kasamahan sa Big Sound FM. At ngayon po ay kasamahan pa rin ho natin sa larangan ho ng broadcasting. Walang iba kundi si Mr. Emil Peredo, also known as Funny Bird. Ayan. Happy happy birthday, Funny Bird. Mula sa amin sa Big Sound FM at sa Big Radio. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, happy happy birthday. May you have many more birthdays to come. Mula po sa amin sa Big Sound FM at sa Big Radio.
8: It's Rico John on your radio.
4: Ito na, shoutout time na tayo. 5 minutes before the hour of 10 o'clock. Shoutout po muna tayo sa mga nag-message ho sa atin. Maganda morning kay Sir Ryan Peña. Good morning ng SP Barbershop. Good morning. Sabi niya nakatune in ako sa bahay sa iyo, sir. Ayan, maganda morning. And also, maganda umaga kay Raymond H. Albay sa may Alamino City, Pangasinan. Ayan, good morning. Paring Romy Espinola. Good morning, paring Rico John. Sabi dito, pa-play ng ulan by After Image. Salamat, paring Rico John. Sige. Parang gusto mong umulan ngayong araw na ito, paring Romy, ha? Oo, ha? Also, maganda morning. And sa mga nagko-comment po sa ating comment section, ayan, sabi ho dito ni John Irvin sa Diwaluyon, ay Happy Wednesday Rewind. Beat the heat. Mga kabigsado, ingat po tayo lahat, sabi. And watching from, dyan daw siya sa Barangay Masiga, Sitio Tubuhan 2, Kasan Marinduque, Mimaropa Region 4. Ayan. Sabi ni Eunice Kidpalos Fernandez. Ayan. Hi Eunice, good morning. Hi Sir Rico, sabi niya. Hi Eunice. Ano naman ang kabisihan mo ngayon, Eunice? Dati nating intern mula sa University of Baguio. Belated happy birthday daw kay Rodel Sagibo from Barangay San Fermin, Kawayan, Isabela. At sa Monday naman daw, ay nung last Monday, at saka na si Miss Chrisnidia Corpuz ng Manila, mami ni Miss Shane Nombres Corpuz from Manila, yan nung last Saturday naman daw. At pa-shoutout daw sa mga taga Big Sound FM Kawayan City, Isabela. Sabi ni Justin Reyes, Maya Pabak po Sir Rico. Oy. Paano mo sabihin maraming salamat sa ano? Kapampangan? Dakalya salamat, tama ba? Dakala salamat, ayan, dakala salamat. Sophia Angeline, sabi niya, naimbag gabigat, sir. Ayan, good morning. Sabi naman ni Eliza, pa-shoutout po ang Tolentino family. Ayan. Nang ano, Tolentino family ng saan? Kawayan City, Isabela. Ayan, good morning. Imelda Valdez, ayan si Ma'am Imelda, sabi niya, good morning po. Romeo Ganuelas Jr., good morning the Wednesday, Big Sound FM, Big Radio. Pa-shoutout po kami sa Ganuelas Dry Goods, Malohong Food Cart Eatery, San Fernando City, La Union. Ayan, Gemma is, sabi niya, good morning. Sabi naman ni JV Pecas, shoutout po kay Comunicare El Presidente Sofia Angeline Delantero. Ayan, naba. Siya pala, ikaw pala presidente? Alam mo, halos lahat ng mga presidente ng mga Mascom Society dito na assign sa Big Sound. Oo. Yung Benguet State University si Riza yata 'yun. Oh, ngayon UC naman ano, 'di ba? Si Sofia, 'di ba? Sabi ni Charlene Lopez Enriquez, mapapakinggan kita ngayon hanggang 9:55 dito sa Big Radio. Puro love songs ang naririnig sa 88.7 Big Radio, Tagbilaran, City Bohol. Ay, marami pong salamat. Good morning. Diyan po sa may Tagbilaran, City Bohol. Maayong buntag sa imong tanan. Charlene Lopez Enriquez, salamat kaayo. Ma'am Mel Valdez Guadamore, sabi niya, good morning Sir Rico John. Pag-greet po si Sir Noel at Ma'am Mel. Ayan, si Sir Noel at si Ma'am Mel ng 36 year anniversary. Ayan, happy happy 36th anniversary kay Sir Noel and Ma'am Mel. Ayan, mula po kay mula sa amin sa Big Sound FM at sa Big Radio. Ah, so Ma'am Mel, kayo pala ni Sir Noel ang ano, nag-celebrate ng 36th anniversary. Wow. Congratulations, more years to come. Ayan, di ba? Alright mga kaibigan, sabi ni Ambet, ayan, Ambet Tolentino, ayan, Tolentino family ng Cagayan City, Isabelo, ay Isabela, hello po, sabi nga doon, o, diba? Sino si Ambet? Ay, sir, Ambet, good morning. Naimbag-gabigat yun dito, Cagayan City, Isabela, sir. Oh, habang kayo nandyan sa Cagayan City, Isabela, pwede ho kayo makinig dyan sa amin, ha, sa 95.3 Big Sound FM, Cagayan City, Isabela, si DJ Piolo at si DJ Karen nandyan po, no? At syempre, bago tayo tuloy ang magtapos sa shoutout, papakilala ko po sa inyo ang ating po mga interns mula po sa University of the Cordilleras Mascom Department. Ayan. Unahin na rin, syempre, ang ating El Presidente ng Comunicare. Walang iba kundi si Sofia. Ayan, Sofia, dito ka. Pakita ka dyan sa camera. Ayan, di ba? Andali. Papa-zoom out lang natin kay ano, papa-zoom out lang natin kay Direk. Yan, okay. Yan, so Sofia, kasya pa tayong lahat. Sige. Next, si JV. Ayan, JV, alika dito. Yan, si JV. Ito po si JV, mga kaibigan. And susunod naman, ang pinakamaliit po sa kanila, si Justin. Ayan, Justin. Yan, si Justin. And susunod, si Faisa. Ayan. Sino pa? Ikaw na lang, Aliza. Oh, at saka syempre si Aliza. Ayan. Aliza Tolentino, no? Oh, so, Sir Ambet, alam mo na, nandito. Pwede ka na umurong dun. Urong ka dun sa bila. Yan, para magkasya kayo. Yan, okay. So, ito ho, mga interns natin mula po sa University of the Cordilleras. Nakikita nyo po sa inyong mga screen. So,

No dumteng di pupusay iti ay ayadente di biya. Mabantay lang sa dya Joseph's Funeral Homes. Tan saya ti panagtaripado da ta uwan idasdasi ta na magnawan. Window na kurawa ti Joseph's Funeral Homes at agchapil ta sa dya Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa dya ay Bagnutan ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra. Ken ti main branch da sa dya ay Kinabite, Bagwang, La Union. Joseph's Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matunan, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, babalin tayo, na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-991-2188. Joseph's Funeral Homes, si Pupuno, nga ang serpi, nga

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.
6: The best of the best music with Big Jerry.
7: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. Check your time. It is now 11:17. It's me once again, Big Jerry, checking in. Two solid hours all the way till 1 o'clock in the beautiful midweek special. It's Wednesday! Yes, mga kaibigan. At mamubulabog na naman tayo sa inyong kapaligiran. Today is May 27, 2026, mga kaibigan. You may mga birthday ngayong araw na to. Happy birthday! And we have many, many, many, many, many more birthdays to come. And of course, ang ating temperatura ngayon dito sa Baguio, we are experiencing a 27 degrees Celsius temperature and the chances of rain is 8% and humidity 73%. Likewise, the wind is traveling at 5 kilometers per hour. It's partly sunny here in Baguio, mga kaibigan. So, just in case you want to go out and, you want to go gallivanting or, going outwards, you bring with you with your rain gears, mga kaibigan. Drink lots of water and vitamin C para hindi po tayo magkasakit. Alright, welcome sa ating programa. Are, isang magandang bagsak para sa inyo. Papagana special, yung mga nasa kanilang, hapagkainan na. Yes! So, don't you ever touch your dials. We have lots of beautiful music. A lot of just for you. Dito lang siya, pa, Big Radio na, Big Sound Pa!
6: This is the Big Sound Trip.
8: Hit it! I'm gonna get more.

0: sila ng anuman klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Imerplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances Repair Shop Owned and Managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Lulungteng tipo pusay iti ay adente di biya mabantay lang sa dya Juices Funeral Homes dan saya tipo nagtaripada na one inasdasita namak na one window na kurawa ti Juices Funeral Homes at nagchapel ta sa dya Diversion Road Barangay Bilay San Fernando City La Union ken adabay sa kada sa dya Bagmutan ken San Gabriel La Union Poblacion Agutin Ilucosur Lascud Candun City Ilucosur Magani Campo Cabaruan Ayong Abra ken ti main branch da sa dya Kinabite Bagwang La Union Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matunan, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, babalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-991-2188. Juices Funeral Homes, si Pupuno, nga ang serpi, nga ang

0: pila sa barya, ang presyo. Bayad na ba kayo sa lahat ng serbisyo? May sukli pa ba? O lahat ay pumasok na sa bulsa, walang natira.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past,
2: you got it all.
1: Or now, this is Big Sound FM.

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: Sound FM.
1: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. 12:14 is our time. Kain na na! Yes! Panangalian na mga kaibigan. Ang tawag dyan eh, Happy Chow Chow. Binabati ko ulit ang BAM Squad, Philippine Army at Camp Aguinaldo. Yan mga tropa. Of course, ang ating super friend, Technical Sergeant Mark Luis Conde and Company. Yes, magandang pananghalian po sa inyong lahat dyan. Ang sarap ng inyong salmon na sinigang. O, di ba? 12:14 na. Isang magandang bagsak para sa inyong pampaganda special. What's up, yo? Anong ulam? Dito lang siyempre pa. Big Ray. Big Sound.
2: This is the Big Sound Trip. Break beat.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujitsu, Beerpol, Vita, Technogas, Technic, Iberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Totolay. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances, Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay po.
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
7: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
8: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
9: Best of the best, music all day.
10: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
11: Best of the best.
12: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
13: Big Jerry na on Big Sound FM.
14: Hello mga kaibigan, oras natin. It is now 12:34. Tuloy-tuloy pa rin ang ating kasiyahan. At syempre, here's something for you to know mga kaibigan. For today, mga pangyayaring nangyari ngayong araw na ito. Alam nyo ba na noong 1579, May 27, 1579, it was the founding of Camarines Sur. Yes, maybe you can say that again. Under the Spanish colonial administration, Governor General Francisco de Sande issued a royal decree calling for the establishment of the Spanish settlement in the Camarines region. And this decree officially marks the foundational history of what would eventually become the province of Camarines Sur. Alam niyo rin ba mga kaibigan, ito pa, ngayong araw na itetch, noong May 27, way back 1899, the Battle of Payet. Yan. During the height of the Philippine-American War, Filipino forces engaged American troops in the Battle of Payet. Payet ba to o parang pay? Kasi it is located in Capiz, diba? Panay. It stood out a significant pocket of localized resistance in the Visayas region against early American occupation. Parang paye, di ba? Kasi yung parang paete. Di ba? Pero ito mga kaibigan, this is way back more. Noong May 27, 1893 naman mga kaibigan, the birth of Magdalena Jalandoni, born in Haro, Iloilo City. Jalandoni grew to become the undisputed queen of Hiligaynon literature. Yep. As a prolific novelist, poet, playwright, and essayist. Oh, and she shattered the gender barriers of her era to publish a massive portfolio that remains one of the most culturally significant in Southeast Asian literary history. Ay, mga kaibigan, ang mga pangyayaring nangyari, dapat yung malaman anong sagot ay kasaygayan. O, diba? Pinabati ko rin ng Cooley Ford Eatery. Yan. Kumusta na kayo dyan? Kumusta na? At of course, ang Lamis Family dyan sa may Tagbilaran City, Bohol, na lagi nakikinig. At ang Heroes Eatery over Camp Henry Allen to Shane Balnges at ang PVAO, the Philippine Veterans Affairs Office and the Armed Forces of the Philippines dyan po sa may Camp Allen. Kaya yung mga magpapa-update na yung mga lalaki ba, bakit mga kaibigan, yung mga pension, yung mga pensioners, yan, magpa-update na kayo para hindi kayo matanggalan o maputulan ang inyong mga pensyon, mga kaibigan. Alright? Kasi mahirap na kasi pag kayo naputulan ng pensyon, ilalakad nyo na naman dyan sa Camp Aguinaldo. Diba? Pupunta kayo sa Jago. Diba? Kukunin nyo yung papeles ng asawa nyo na patunay na kayo ang ikinasal. Diba? Alam ko yan. Kasi si lola ko, yan. Dati po ang lolo ko taga Philippine Army po siya. At nanilbihan ng World War II. At basta yun na. 12:37 is our time. Isang magandang bagsak, ABBA versus Madonna. Mashup, beautiful mashup. You can find it only here on its finest. Big region and big sound.
15: This is the Big Sound Trip.
16: Hit it! Ang tigas mo!

the best of the best music with Big Jerry.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, 40 Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako
2: dyan. Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ay, yun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalik. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: Big Jerry na on Big Sound FM.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
0: Big Jerry na on Big Sound FM.
6: Big Sound FM!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: The best of the best music with Big Jerry.
7: Ang galing-galing niya talaga.

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
2: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Coro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
1: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
3: Big Jerry na on Big Sound FM.
4: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. Oras natin mga kabigan, it is now 4:15. Merienda na naman. Labas na ang pamansang sinapay, ang pandesal, at ang kape. Anyways, ang temperatura pa rin dito sa Baguio City, mga kaibigan. We are experiencing a 25 degrees Celsius temperature and the chances of rain is 39%, humidity 81%, and the wind is traveling at 5 kilometers per hour. Light thunderstorms and rain tayo ngayon. Light thunderstorms and rain. So kayo mga kaibigan, pag may dala kayo mga rain gears nyo, lalo na yung mga payong, eh, sa sobrang kapraningan, ang dami iniisip na iiwan nyo sa sasakyan. O kaya, eh, ano gusto mong maiwan? Yung isang kilong karne o yung payong? Kasi mayroon nakakatuwa mga kaibigan, no? Naiiwan yung mga bilihin na sa taxi. O di ba ilang kilong karne yun? O pagdating sa bahay, payong na ang dala. O kaya, basta pag ibababa sa inyong sasakyan, double check. Yan, wallet, cellphone, bags, di ba? Rain, yung mga rain gears nyo, di ba? Alam mo, pati botan na kasuot, mawawala pa. Kablawan tayo, wala pa yung mga fucking drivers on the road na lagi nakikinig sa atin. Mga taxi drivers, bus drivers, truck drivers, di ba? Jeepney drivers. Ayan, maraming salamat sa inyong walang samang pakikinig sa amin. Alam nyo naman mga tugtugan dito, it's all satisfaction guaranteed. 4:17, tuloy-tuloy pa rin ang ating kasiyahan. Let's make loud, di ba? Let's make loud. Let's get loud, di ba? Let's get loud, di ba? Tayo di loud na po. Dito lang, champion, big range na, big sound, fun!

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
1: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
1: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
1: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
1: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
2: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generic pharmacy and other drugstores near you.
4: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
7: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
7: Wow.
6: Nakatulog na siya magdamag.
7: Wow.
6: Gumaling na po siya hanggang umaga.
7: Wow.
6: Hindi na po umulit.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Best of the best,
4: music all day. On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
8: Best of the best, best of the best, best of the best. Big Sound FM.
9: Let's get jiggy. From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco. Big Jerry on the mix. Only here on 95.9 Big Sound.

0: Okay kayo.
1: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujidanso, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Imberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and training. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
3: 0912-229-6720.
2: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
4: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
5: Find peace at Beyond the Sunset, the first and only garden columbary park here in the Cordilleras. Beyond the Sunset. At Beyond the Sunset, we offer a tranquil resting place for your loved ones. With flexible payment plans, you can secure a vault with just 20% deposit for 6 months and 80% payable in 1 to 5 years. Want to earn while sharing this peaceful sanctuary? Refer a client and earn up to 20% referral fee. Come and visit Beyond the Sunset, located at Irisan, Upper Tajangan, Tubabinget. For inquiries, call Mr. Nino Dino at 0915-362-8380 today. Beyond the Sunset, where your family's legacy finds its serene home. Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now. At Beyond the Sunset.
6: Big Jerry na on Big Sound FM.
7: 95.9 Big Sound FM at Big Radio 516 is our time. Rush hour na naman mga kaibigan. Uyan na naman, it's traffic. Kaya ingat po kayo dyan, lalo na yung mga drivers. Mga paahon ay madulas ang daan diyan, mga kaibigan. Always give way to the vehicles going up, mga kaibigan. Right? Ang prinsipyo po din ay laging pagbigyan ang mga umaakyat, mga paahon ng mga sasakyan din. Ay! O, di ba? Sir, di ba? Kaya mga naiwan sa atin ng mga bahibahag, isaan kayo, nag-isaan kayo. At saka huwag nyo kalimutan yung mga sampay nyo sa loob ng yung mga bahay, ha? Ipasok ng mga sinampay, ipasok ng mga sinampay. Kasama pati yung ipit, magnanakaw. Kaya naman dito, nakakatuwa eh, di ba? Pati yung ipit, takawad na pa, anak ng tipaklong talagang buhay talaga. Naman. Walang patawad kamlawan tayo mapayapo yung mga tropa natin nakikinig kay Manang Lourdes of Otic Business Center. At ang magandang Lady Guard to Zia. And of course, kay Poging Freddy Lopez. Siyempre yung mga nakikinig sa 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, El Yo! Yan, magandang hapon kay Super M, Kuya Romy, and Huwari! At siyempre ang San Fernando, El Yo Public Market. Kayo din mga kaibigan. Ang Tagbilaran City, ang Tagbilaran City Public Market, at ang mga nakikinig sa 88.7 Big Radio. Kay Kuya Ver, hello, magandang hapon sa iyong lahat dyan. And Rainbow Curtains nga pala, maraming salamat to Boss Bobby Torino. Yan. To Ronnie Marlon and to Romel. And to the whole staff in Kunang Beyond the Sunset Kurumbari Park and Crematorium. Sa aking gwapong pinsan, yan, siyempre, the big boss Ryan Tablak at maganda may bahay to Ma'am Grizel, to Virgie, Derek Crudel, John Saldo, Joker, Badeth, and to Lon. Yep, ang Beyond the Sunset ang matatagpuan sa Irisan, Apertadjang, and Tuba, Benguet. Yes! At ganyan din po ang Alavanza Meat Store. Yeah, maraming salamat sa inyong walang sama pakikinig sa atin dyan sa Kepa Links. Ha, sa Kepa Links, aga-aga pa lang, apay umaalingaw-ngaw na ang big sound niyan, eh. Sa Karnehan, sa Block 3 and Block 4, of course, Alabanza Meat Store, they serve and the best and freshest meat in town and the best longganisa in town. Hi to Ma'am Pauline Alabanza Valaharia, to Miss Joan, Eddie, Riza, RV, Mario, Albert, Ramir, to John Ray, Lynn, Tana, Dindin, to Janet and Dela Cruz family, hello there. Ganyan din po ang gwapong-gwapong si Jojo. Yan, si Jojo Laba. Yan. And to Lola Beth. Hi, Lola Beth. Ganyan din po kay Rizal. And to Ricky. Likewise to the whole staff in Kunang Explore Bike Shop located number 10 Abanao Extension. Yan po ang Alabanza Meat Store. Ganyan din ang CBS Purified Water Refilling Station. Ang Flying V, Don Ian, lutong bahay dyan sa may Upper Cousin Hill. Marami na namang bagong estudyante si Architect Virgilio Miranda. Ah, di ba? Bagyo Flavors, mga kaibigan. Bukas, ha? Ah? And magandang hapon kay mga tropa natin nakikinig pa rin hanggang ngayon. Ang Bomb Squad, ha? Ah? Ang Philippine Army dyan po sa may Camp Aguinaldo, ha? Kay lalong-lalo na sa mga tropa ni Technical Sergeant Mark Luis Conde. Yan at ang J-Fame Car Aircon tropa. Kumusta ka na dyan, Sir Boss Mike? And to Doc Pizza. Ayun na si Sir Sir Salvador. Kumusta ka na dyan, Sir Salvador? And to Boss Mike, to Doc Pizza, and parang nagulo tayo doon kanina. Ano ba yan? Ano ba nangyari doon? Official barbershop natin ang SP Barbershop. 5:21 na po ang ating oras. Hi to the whole staff ng Enrico's Pasalubong Shop, to Jericho and to Merlin. Ang One Stop Grocery, to Mona, Nardo and to JV. Hi to Kuya Bong ng Raja Kyle Taxi. At ang PCRGA, the Philippine Coastal and River Guard Aggregation 1500 Base Command, under the supervision and command of Commodore Emerson Bulldozer Caliente. 5:21 is our time. Isang magandang bagsak. Uy, gusto nila yung ano. Ano ang sarap na ulam ngayon? Yung sabi ng mga taxi driver, yung pampalakas daw yung tahong. Di ba, lalo na pag malamig. Bigay dyan bagong panganak, tahong din. Basta mayroong ano, alam mo, may mga tinola, may mga luya, o di ba? Yung pagkain daw ng agtanggad. Dito lang siyempre pa, Big Reggie na, Big Sampa!
0: Okay, ka!

0: The best of the best music with Big Jerry.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Best of the best.
0: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
2: Best of the best. Best of the best. Best of the best. Big Sound FM.
6: Okay, kaayo.

0: 95.9 Big Sound FM. Dirty Habit, Dirty Talk, Dirty Black Mamba. Together, of course, version po ni Jason Derulo, mga kaibigan. Oras natin. It is now 5:44. Ano ba yung pagkarinig niyan? Parang yung barila ba ng kawwera? O sumasayaw na magandang sumasayaw na Arabiana? Okay na, ano dun sa trompeta? Grabe, mga kaibigan. O, di ba bungga? Would like to say hi and hello sa ating mga bisita. Tunay nga naman, makakasamahan natin sa industriya ng broadcasting to Sir Edong Carta ng Z Radio. Di ba bungga? Likewise, ganoon din po kasama natin si Sir JJ and to Sir Tom Picanha ng Amianan Balita Ngayon and ang Manila Bulletin. Yes! Yan, magkakasama tayo dyan, mga kaibigan. Yan po mga kasama natin sa industriya. 15 minutos bago mag-alas 6, 5:45 na po ang ating oras, mga kaibigan. At pasensya na, marami tayong ginagawa. Warang ngawa-ngawa ngayon. Pero alam niyo naman, mga tugtugan din eh. It's all satisfaction guaranteed. Ako'y magpapaalam na at kitakis bukas, mga kaibigan, upang magbigay saya sa inyong lahat na naman, mga kaibigan. May ginigid habit, waking up early in the morning and tuning into Big Sound FM at Big Radio. Yung mga nakikinig po, mga kaibigan, sa 105.5 Big Sound FM, City of San Fernando, El Yo! Ngayon, magkawalang ka lang kayo naman na po. Drive safely, of course. Ganyan din po mga nakikinig sa 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol. Yan. Magandang hapon na sa inyong lahat dyan. Maraming masalam. Kita kids na naman po, Casbo. Ha? Sa ating mga nagaganda mga awitin na tugtugang dito lang nyo, maririnig. Di ba, ma'am?
1: Very good!
0: Ito po ang ating quotation for today. Success is not just reaching the top, but about enjoying the climb. Ah, di ba? Ganun talaga, parang buhay-buhay ang buhay isang tayo ay bumabiyahe lang dito sa mundong ari, mga kaibigan. From the book of Philippians, chapter 4, verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Yeah, baby! Thank you, Lord! Isang araw na naman ang nangyari, Dinay. Lagi nyo kaming subaybayan. Don't you ever leave us, forget us, nor forsake us, O Holy Mighty Father. Lagi mo kaming gagabayan, mga kaibigan. Ha? Lahat kami. Mga nananalangin sa iyo, Panginoon. Keep us safe. Yeah, mga kaibigan, at yung mga mahal sa buhay. I guess that's about it for me. And I'll be hitting the road, Jack. Ako po yung naging likod. You're captain of the airwaves, Big Jerry. Lagi rin sasabing, stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go. And always remember, friends, I love you all. Big Sound!

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM. Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount.

Hello? Scene lang? Uy, Mari. Alam mo ba? Ay, nako. Hindi ko na sasabihin.

Ay naku, mare. Maichika ako sa'yo. Si Mr. Mo, ay naku. Ready ka na?

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve serve the best.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun, yun ang pinapinanin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Dudumteng, tipo pusay, iti ay ayatente di biya. Mabantay lang sa dya, juices, funeral homes. Dan sa dya, di pa nagtaripada, tawang, idasdasita, namak ng wan. Kumendo na kurawa, di juices, funeral homes, at dagyapilta, sa dya, diversion road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at dapay sa kada sa dya, bagnutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Lascud, Candun City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union. Says funeral homes, Rukwa, Ken Imat Matron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, mabalin tayo, nakontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-9921-88. Says funeral homes, si Pupuno, nga ang serpi, nga

0: radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
1: Best of the best.
2: Best of the best.
1: Best of the best. Big Sound FM.
3: Sir, anong pangalan po natin?
4: Kakornegi Barra po.
3: Bali, ilan taon na, sir?
4: 58 po.
3: Balita ko, sir, ikaw ay isa na po sa kumukonsumo ng markape.
4: Opo.
3: Bali, ganun na po katagal?
4: Malapit na po mag-isang buwan.
3: Meron ba kayong karamdaman, sir?
4: Meron po. Ang aking karamdaman ay namamanhid po itong aking mga paa saka ito pong aking mga likod na nakit. Ngayon po, nung pag-try ko po nitong markape, naramdaman ko po na talagang gumagaling umiigi. At talagang nung atikman ko talagang hinahanap na po itong markape. Kaya pag wala po ay natiks nga po ako kay Mr. NG Maro. Basta ganun, makabila ako ng markape. Kaya sa ngayon po, salamat naman po at laging nagde-deliver dito sa Ragay. Kaya po ako nakakabili. Ngayon po, akin po sinisigap na magkaroon po ako ng pambili para sa ganun matustusan ko po yung aking pangangailangan dahil napakahalaga po nito sa akin. Ramdam na ramdam ko po yung pag-igin itong aking bayuwang saka itong pag-mamanhit po nitong aking mga paa.
3: Kailan pa po, sir, yung iyong mga nararamdaman yan?
4: Ay, halos ito po ay kuha na. Tagal na po, 2000 pa po ito.
3: So, paano po nyo naisip yung tungkol sa markapin na pwedeng makatulong sa iyo?
4: Ay, ano po yun, na nakikinig lang po ako sa programa ninyo. Ngayon po, nag-try ako. Ay, yun nga po, unang subok ko pa lang, oras lang, talagang naramdaman ko na yung brispa nung aking pag-inom ng markapi. Kaya ako minatutuwa. Talagang bilid ni bilid ako sa markapi. Kaya mula po noon ay, laging markapi na po ang aking hinahanap. Sinubukan ko nga po magkapi ako ng natural na kape. Ay, wala na po lasa. Ang hinahanap ko talaga po yung markapi at talagang subok na subok ko sa aking katawan na talagang maganda. Bagaman ako napapagod, pero yung aking pagod saglit lang nawawala.
3: So ano po bang gawain nyo dito sa ating lugar dito?
4: Ay, magtanim lang po dito sa bukid, saka magtabas, yan, tanim ng palay, yun lang po, at saka ano, kung anong mga gulayin.
3: Yung pong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na po yung kinakapi po ninyo?
4: Opo, sa katunayan nga po yun, nakaka-apat na kahuna nga po ako Wala po noon hindi na po ako nagkakape ng ibang kape. Talaga itong markape na aking nahanapanap.
3: Nagustuhan na po ang panlasa at saka yung epekto po ng ating ingredients.
4: Opo, talagang ramdam na ramdam ko iniigin ang aking katawan. Talagang napakagaling.
3: Hindi ka nagtuta kung ano yung iniinom natin?
4: Hindi po, dahil husto naman po ang paliwanag. At saka maliban po doon, talagang ramdam ko sa katawan ko yung iniigin. Talagang totoo talaga, hindi sinungaling. Ako po ay si Kakornegi Barra. Ako po ay nananawagan sa lahat po ng nakakapakating sa programa sa radyo. Ngayon po, sa aking pagkasubok sa kape, ay napakahusay po ng markape. Kaya ngayon po ako nananawagan sa lahat po ng aking mga kapitbahay dito sa buong Ragay at sa lahat po nakikinig sa programang ito. Inyo pong subukan na ang markape at napakahusay. Para sa ganun, malaman po ninyo kung ito'y totoo o hindi. Kayo na rin po makapagpatutuso sa inyong sarili kung ito'y totoo. Kaya sa akin po, subukan lang po ninyo para malaman po ninyo kung ito'y totoo. Dahil sinubukan ko po, nalaman ko na totoo dahil imiigi po yung aking karamdaman. Kaya sa akin po sa inyo, sumubok din po ito. Wala naman pong mawala sa atin . Yun na lang po at saka huwag na po kayo mag-isip pang iba. Ito na po inyong tikman. Para sa ganun, maramdaman po ninyo ang pag-igi na inyong sakit. Sige po, maraming pong salamat.

0: balikan natin si Kasanggang Engimar Camonia sa programang Kasangga at Kalusugan. At ngayon, balikan natin si Kasanggang Engimar Camonia sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po ha. At nawa po kayo'y palaging malusog sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Nariyan po yung inumin natin sa umaga mga parents ko ha. Yung Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 coffee mix since 2011 pa po yan. Kaya siya pa rin po yung nangungunang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ikalawa na po ang produktong Mark Cafe Brown Rice. Ikatlo na po itong ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 chocolate drink. Chocolate namnam healthy sa katawan mga parents ko ha. Yan po yung inumin sa umagang kaping maraming herbs mga parents ko. Yung pong 5-in-1 plus 1 na kung tawagin po ng ating mga parents ay original. Sapagkat syempre, siya po talaga yung kauna-unahang produkto ng JMR Marketing. Ano po? JMR Herbs Incorporated na po ngayon. Siya po yung kauna-unahan mga parents ko ha. Na talaga namang napakaraming napalusog ng ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix sa pamamagitan po ng Agaricus Blasimoril Mushroom na isang uring kabuti mula sa Brazil. At ito pong ating panak sa ginseng, yung pong maganda sa daloy ng ating dugo at yun pong ating spirulina. Ang mga kombinasyong yan ay naging mahusay para sa ating kalusugan sapagkat yan pareho ang tatlong yan ay pare-pareho pong nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan para labanan ang mga malalang karamdaman. Yan po yung kagandahan po sa ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Since 2011, talagang ito po ang pangunahin nilang kapihin. Ha? At talaga namang ilang panahon na rin po ang nakalipas, ilang taon na rin ang nakalipas. Pero doon po sa aming survey, si 5-in-1 Plus 1 pa rin po ang kaping nangunguna sa kaping My Herbs, mga parents ko ha. Kaya yung ating mga tagapakinig, mga nanay ko, mga tatay ko, alam ko po namang kayo'y maraming sinusubukang ibang kape. Pero yung after nyan, kayo po ay nagmimisahe pa rin sa 0918-277-7888 na umaamin naman yung ating mga parents, sumusubok lang sila. Kaya minsan lang nagkakamali din sila ni. So, kaya sila ay bumabalik pa rin sa Mark Cafe. Lalo nung malaman na si Mark Cafe ay may brown rice. Tayo lang naman po talaga yung kaping may kasamang brown rice extract, di po ba? Kaya kayo po ay huwag malilito. Kayo po ay medyo... Kapag kayo po ay magsasalita ng tungkol dito sa ating produkto, like po itong ating Mark Cafe, huwag nating kalilimutan yung Tatak Mark Cafe. Ano po? Kasi yung pong ating produkto, may tinatawag tayong brown rice. Ha? Huwag nating kalimutan mga parents kong minamahal. Kapag kayo po halimbawa, bigla kayong natanong, biglaan yung nalaman yung tungkol sa kape sa umaga na masarap, mahusay. Ang kailangan pong bibitawan lagi nating salita, yung pong brown rice para hindi po makalituhan eh. Laging ilakip yung word na brown rice. Ha? Yan po ay under po yan ng Mark Cafe. Kumbaga Mark Cafe brown rice. Huwag basta rice lang, rice coffee, huwag po. Kasi po maraming nalilito kapag ganun yung word. Kasi may mga pandito rin po yung ating mga competitors. Hindi po talaga mawawala yun eh. Ano? Meron din pong panglito sila eh. So, wag ho kayong malilito. Ang isipin na lang natin mga parents ko para hindi kayo malito, wag po natin kalimutan yung word na brown rice. Ha? Alam naman natin pag brown rice, eh, ano, yun po yung bigas na kulay brown. Ha? Yung pong extract nyan, yan po ay talagang hindi ganun po kadaling kunin, bagamat may mga machine na ginagamit. Yun pong tinatawag nating rice bran at rice germ. Yun po yung kinukuha. Yung pong manipis na balat pagkatanggal po nung ipa. Then yun pong rice germ, yun pong powdered form doon sa may bandang kanto noong ating brown rice, na doon po yung talagang mga nutrients na kailangan natin. Kaya po kung kayo'y nag-o-observe, makipansin natin po ba ay doon mismo tumutubo yung uhay ng isang uri ng palay. Hani, doon po tumutubo, doon po sumisibol sa makatawid, ha. Doon po sumisibol yung tumutubong uhay ng isang palay. Ibig sabihin, naroon po talaga yung mga sustansya sapagkat nabubuhay po yung ating palay kapag yan po ay binasa natin ating inilagay sa isang basang tela, yan po itutubo. Ani? So, maliwanag na talagang magandang klase po yung ating markup brown rice. Huwag natin kalimutan yung brown rice para hindi ko ho kayo nalilito, ha? Kasi po talagang itong markup ang mayroong tinatawag na sangkap na brown rice extract. Ano po yung ating isang markup 10-in-1 plus 1 na sinamahan po ng mga iba't ibang klaseng herbs, mga parents kong minamahal. Hani? Kaya ang mangyayari po dito, yung brown rice, isa po sa sangkap, yan po yung pinakamaraming sangkap natin. Then, yun pong bali 10 pang ingredients na mga herbs nakapaloob po doon sa ating markup 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, mga parents ko. Maliwanag, ha? Yan po ano, ha? Yan po ay registrado sa Food and Drug Administration at halal certified, kaya safe po tayo, mga parents ko. Kayo po dapat ay maging matalino rin, ha, sa pagkonsumo ng produkto. Dapat alamin natin, kayo'y matatalino, mga parents ko. Alamin natin kung registrado sa Food and Drug Administration ang isang produkto bago po natin inumin, lalo po dun sa Mark Capsule, ha. Yung Mark Capsule talagang yan po ay halal certified at yan po ay aprobado, registrado sa Food and Drug Administration, ha. Basta lahat po ng ini-intake natin, maging maingat po tayo. Kailangan po nating alamin, ito ba ay registrado sa Food and Drug Administration? Dumaan ba ito sa masusing pagsusuri? Bago po ito inumin, doon po dapat kayo maging magaling, ha. May mga product po ngayon, ha, na lumalabas, nasa radyo din naman pero wala pong registrado, ha. Doon po tayo mag-iingat. Yun po na may para sa lahat, hindi po naman ito para i-comment lang ang ibang product. Ang atin lang po ay yung ating concern sa ating mga tagapakinig, concern sa ating mga parents na mahilig sa amin ay gumamit, mahilig mag-take ng mga may sangkap na mga herbs. Ha? Alam nyo, yung herbs natin ang gagaling pa rin sa ibang bansa ay siyempre dadaan po na yan sa Food and Drug Administration para safe. Baka mamaya po ay hindi safe. Ha? Ay mahirap po yun. Baka lalo tayo magkasakit. Hani? Kaya dapat maging matalino, mga parents kong minamahal, ating suriin ang mga produkto. Hindi po yan sa pagandahan ng advertisement, commercial, hindi po yan. Yan po ay dapat doon sa pagiging quality ng product. Ano? Ako po kasi minsan nangangamba doon sa ibang mga parents na talaga namang minsan tumitikim ng iba. Wala naman tayo magagawa, karapatan nila yan. Iginagalang natin. Kaya lang ang paalala ko po, mag-ingat po tayo palagi, ha. Huwag nating basta tira ng tira, ha. Alamin po natin, ha. Nagandahan lang kayo sa paliwanag, nagandahan kayo sa mga interview, pero hindi nyo sinusuri doon sa ahensya ng gobyerno, ha. Dapat kayo maging mapanuri, ha. Mayroon naman tayong mga link ng FDA. Tingnan natin, baka mamaya nasa wall yan ng FDA na nakalagay doon na this product unregistered, hindi dapat gamitin. May ganun po dyan sa wall ng FDA. Tingnan po natin, ha. Ano nga bang link ng FDA para po matukyan natin? Pero alam ko po ay yung pharmacist natin ang lagi nagbibigay sa atin na may mga product po na nakalagay sa wall ng FDA na sinasabing ang produktong ito ay huwag gamitin. Ha? Hindi po ito rehistrado sa Food and Drug Administration. Meron po niyan. Ha? Kaya dapat kayo mapanuri. Ang produkto ng Jemar Herbs, kompleto po sa papeles. Ha? Abay, hirap naman nun. Ha? Si Kasanggang Injimar, ang inyong kasama, mabigat yan. Ha? Kaya tayo po'y medyo maingat sa mga ganyang bagay. Kung wala din lang FDA, hindi na natin ilalabas. Kung walang rehistrado yan. Ha? Kung walang rehistro sa Food and Drug Administration ng product ni Jemar Herbs, huwag na lang babanggitin sa radyo. Mas mahirap po yun, ha? Huwag na lang i-promote. Delikado po yan. Siyempre, ang mga peres naniniwala sa announcer yan, ha? Kaya lamang bilang rehistrado ang mga produkto, tayo po hindi nag-aalala. At bilang announcer, tayo din po ay KBP accredited, ha? May license po tayo sa pagsasalita sa radyo, ha? May KBP accreditation po ang inyong lingkod na si Kasanggang Injimar. Kaya yun po yung pinag-iingatan natin. Hindi basta makapagsasalita sa radyo nang wala po tayong KBP accreditation. Ano po? At pinag-iingatan po yung mga parents ko. Baka maribok eh. Mahirap na. Kahit po sa technical, tayo po registrado din. Or kayo po lisensyado rin. Ha? Tayo po pumasa sa board exam dyan sa NTC. Ano eh? So, good morning. Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po. Yan po yung ilang produkto natin binabanggit na pwede natin konsumuin tuwing umaga, mga parents kong minamahal. Ha? Masarap po yan at malinamnam at healthy pa, mga parents kong.
0: Narito ang mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Smart Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
2: Ang masustansyang inuming tsokolate.
0: Choco Linamnam,
2: healthy sa katawan.
0: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
2: Ang kapeng bigas na may herbal extract.
0: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
2: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with stevia.
0: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
2: para always kang healthy.
0: At Mark C Vitamin C plus Zinc.
2: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
0: Mark Up Capsule Food Supplement.
2: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
0: Mark Stevia Food Supplement.
2: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
0: Gandang natural
2: Herbal Soap para sa malinis na kutis.
0: Oh Well Scent Oil Liniment.
2: Ang Pangha Plus na mabisa sa pananakit ng katawan.
0: Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa Jemar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153. Tuloy-tuloy ang masayang talakayan sa may higo ng Mark Cafe Brown Rice Extra kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.

0: kasangga sa Unmobibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
1: Boutique Guard Pharmacy.
0: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra?
2: Boutique Guard Pharmacy.
0: Tama ang inyong narinig sa Boutique Guard Pharmacy.
3: May iba't ibang sangay na
4: nationwide.
3: Mabibili mo na
0: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 at Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra sa Boutique Guard Pharmacy.
3: Kaya mga kasangga,
0: bili na at tikman ang sarap ng natural
3: kasama ang Boutique Guard Pharmacy.
0: Mabisang gamot, abot kaya, kalusugan ang una.
5: Prostate cancer.
6: Kalimitang problema ng makalalakihan na ayaw kong mangyari sa'yo at maging sa aking kasangga. Kaya naman, as in everyday, umiinom ako ng Mark Up Capsule Food Supplement para makaiwas sa ganitong karamdaman. Alam mo, inaaraw-araw ko yan para laging ready mag Mark Up Capsule Food Supplement na kasangga.
7: MG Mark Camonias.
8: Mark Camonias.
7: MG Mark Camonias.

group ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. At ito pong Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink kasama ang Mark Cafe Brown Rice Coffee. Ituloy po natin yan mga parents kong minamahal sapagkat yan po ay malaki at may tutulong sa ating kalusugan. Sapagkat makakaiwas tayo sa iba't ibang uri ng karamdaman, makakaiwas tayo sa nervyos. At yung pong ating pagtulog ay maisasaayos. Huwag tayong uminom ng kaping mataas sa caffeine content, ha? Para kayo po'y makatulog ng maayos, ha? Bawal ang strong sa ating mga parents, ha? Bawal ang strong na coffee. Kailangan yung nakaka-strong na hindi ka napupuyat. Kailangan nakakatulog ka sa gusto mong matulog, ha? Sa oras ng pagtulog ay nagagawa mo yan, mga parents kong minamahal. Maganda pag may magandang tulog ang nung dapat gawin. Atin pong balikan ang produkto ng Gemma Herbs Incorporated, yung pong ating produktong lagi binabanggit dito, ang produktong Mark Cafe, ha? Yung kasing ibang parents natin naghahanap pa ng iba, eh pagka po nagkamali ng hinanap, isa ka sasabihin mas maganda pala yung ating produktong Mark Cafe kung ikukumpara dun sa iba. Eh kayo kasi, mga parents kong minamahal, ha? Kung ano-ano ang inyong mga pinupuntahan, pwede namang manatili sa Mark Cafe sapagkat kayo po ay alaga ng company, mga parents kong minamahal. So, paano po atin pong pag-usapan, ha? Mga minamahal kong mga parents, yung atin bagang kapsula, ha? Yung tinatawag kong special capsule. Ano po? Yan po yung markup. Mga parents kong minamahal, ha? Yan po'y isang food supplement ng mga kalalakihan at kababaihan. Bakit sinabi pong mga kalalakihan at kababaihan? Sapagkat mga parents kong minamahal, ayon po doon sa masusing pag-research natin, talaga po palang marami tayong mga parents, ha? Maraming mga parents ang nagkakaproblema sa prostate. Mga parents kong minamahal, pag edad pala ng 40, ayon sa mga doktor, kayo daw po'y magpa-check up. Ano kaya mga parents kong minamahal? Ha? Kumusta kaya kayo? Mga tatay, kumusta? Ha? Eh dapat pala naaalagaan ng prostate. Ano kaya ang dahilan bakit namamaga ang prostate? Mga parents kong minamahal, kulang ba o sobra? Ha, mga nanay kong tagapakinig o mga nanay kong o mga tatay kong tagapakinig, alam ko po naman, alam nyo ang aking tinutukoy, eh, sapagkat yung markup capsule mayroong sopalmeto. Yun po yung matinding ingredients nito, eh, ha? Sopalmeto. Food supplement po yan, ha? Nakatutulong para po palusugin ang ating prostate ayon po sa ating pag-research, ha? Kaya nagkaroon tayo ng Mark Up Capsule Food Supplement para sa mga kalalakihan. Kung naunawaan po ninyo itong sinasabi ko, ha? Ang sabi ng doktor, alagaan ng prostate. Nakakalungkot, ha? At medyo nakakakaba rin sapagkat ang sa ngayon po ay marami pong nagkakaproblema sa prostate. Kaya ako aminado, ha? Ako po medyo sabi nga ay namamaga ang prostate. Kaya sabi ko, ano ba ang magandang gawin? So, maganda po pala yung ating markup capsule, mga parents kong minamahal, ha? Hindi natin pwedeng ikahiya ang pagpapadoktor, ha? Hindi po natin pwedeng ikahiya yan. Huwag tayong magising na may problema na pala tayo, malala na. Yun po naman yung isang nakakatakot para sa ating mga parents. Ano po? So, meron tayong food supplement para po medyo, sabi nga, matulungan tayo, ha? Na matulungan ng sopalmeto ng ating markup capsule. Eh, wag ho kayong, sabi nga, mahiya, ha? Wag kayong, sabi nga, natatakot magpa-check up. Eh, kapag yan po'y naagapan, mas maganda po kasi magagamot po yan ng doktor. Yan ang tama, mga parents kong minamahal, kung kailan malalana, saka tayo maghahabol. So ngayon pa lamang kung kayo nakapakinig sa programang ito, eh aminan na tayo, ha? Marami naman talagang may problema sa prostate. Sapagkat yung ating research, nakita po natin yan. Abay, marami nga pala, ni. So yun ang problema, mga parents kong minamahal. Dapat, eh, ngayon pa lamang magpa-check up na po tayo. Yung palang mahirap na pag-ihi ay sintomas na po yan. Yung paputol-putol na pag-ihi,
yung masakit na pag-ihi, akala natin balisawsaw. So hindi po, kapag ang edad natin 40 pataas, ay medyo magpakita tayo sa doktor para tayo matulungan. Tapos yung binabanggit ko po sa inyo, kaya po sinasabi ko, yung tungkol sa markup capsule ha, para maliwanag. Ito po ay nakatutulong sa pagitan ng sopalmeto. At hindi lang sopalmeto ang sangkap nito ha. Meron itong maca root. Meron itong tinatawag nating hornigot extract ha. Sungaria cynomorium extract, itong katali. Bakit po may ganitong sangkap? Para po uminit ang ating katawan. Kapag daw po mga parents ko minamahal, ay tayo lamig, ginadi. Para tayo namamaluktot. Abay, baka mamaluktot din yan ha. Dapat medyo pinapainit para po manatili po siyang buhay, mga parents kong minamahal, yung ating mga ugat para maging maayos ang pag-ihi. May tulong po ha. Pero pag natutulog po yan tapos iihi kayo, mahirapan po kayo. Ipani, walang kalaban-laban eh. Malungkot. Ha? Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Mga tatay, maniwala kayo. So kailangan natin ng pampainit. Ha? Macarot extract. Tapos yung hornigot extract, puro pampainit yan ng mga Chinoy ha. Yung Sungaria cynomorium extract, tong katali, ay kilala po ninyo ito. Eh kapag medyo mainit, maganda ang daloy ng ating dugo, natural. Maliksi yung ating mga ugat. Yan po ang ibig sabihin yan. So kailangan umihi ng tama ha. So tutulungan tayo ng sopalmeto, mga parents kong minamahal. Marami na pong bumibili nito eh. Sapagkat maganda po ang epekto sa kanila ha. So, hindi ko pa sinasabing huwag na kayo magpagamot. Kailangan pa rin nating magpagamot sa doktor. Mga parents kong minamahal, pampag-uusapan po natin ay yung problema nating prostate. Ang Markup Capsule is nagsisilbing food supplement para matulungan tayo upang mas mabilis tayo mapagaling. Abay, napakaliwanag, honey. Ay, yung po namang sa babae, yung pong problema ng ovary. Kaya may tinatawag nating PCOS ngayon. Ano yon? Polycystic Ovary Syndrome, problema ng mga kababaihan, ang PCOS. Makakatulong ang sopalmeto sa pamagitan ng Markup Capsule. Ngayon na, bumili na kayo. Tumarin natin yan araw-araw ha. Ako pag natumar, dalawang kapsula isang araw eh. Opo mga parents kong minamahal, tumutumar ako yan. Abay gusto ko maging malusog eh. Yan po mga kasangga, ay yung sopalmeto yan ha. Mga nanay kong minamahal ha. Mga tatay kong minamahal, makinig kayo. Mga parents kong minamahal ha, yan po ang ating tumarin. Special capsule yan. Markup capsule, mag-markup araw-araw para maging always tayong ready. Markup!

0: Is ready ka?
1: Prostate cancer.
2: Kalimitang problema ng mga kalalakihan na ayaw kong mangyari sa'yo at maging sa aking kasangga. Kaya naman, as in everyday, umiinom ako ng Mark Up Capsule Food Supplement para makaiwas sa ganitong karamdaman. Alam mo, inaaraw-araw ko yan para laging ready mag-Mark Up Capsule Food Supplement na kasangga.
3: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Jimar Camonias. Jimar Camonias, Camonias, Camonias.
4: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated, mga parents kong minamahal. Bukas po ulit tayo, ha, mga kasangga, at bati tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
5: Happy birthday!
4: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!

Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan niyong paggaling. Idalangin po natin sa poong lumika ang ating karamdaman na maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po sa ating kasangga at kalusugan na Facebook Live, ating nakasama si Kasanggang Hernan Uribe at syempre itong ating Kasangga News Update, walang iba kundi si Kasanggang Arvin Enriquez. Ako po naman ang inyong likod, mga kasangga. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: pare.
1: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
0: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
0: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
0: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
0: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
0: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
0: O ito.
2: Share tayo.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
0: Hilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
5: God's Law of Love. Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna ang abilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa ang abilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo ang abilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat ng abilin, dayawem da ama ken inam. Panglima nga bilin, di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
6: Wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: The Hits All Day. The best mix. From the past. But you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: Today's music, non-stop music.

Back in time. Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Hinebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Hinebra.

0: Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ang Thursday, May 28, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Vanguard Balita. International Criminal Court Trial ni Duterte sisimula na sa November 30 sa The Hague. NBI at PNP hinanap si Senador Bato de la Rosa sa ilang lokasyon sa bisa ng ICC warrant. Truth Commission contra drug war killings, opisyal na ang inilunsad.
2: Sa iba pa mga headlines, Filipino Pride umangat sa 2026 American Music Awards sa panalo nina Apple the App at Cat's Eye. Albino Buffalo na kahawig daw ni Trump, sumikat dahil sa araw ng sakripisyo sa Bangladesh. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang koneksyon ng mga pagkonsumo ng karne sa pagkakaroon ng climate change.
1: At sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Huwebes, nakatakda ng simula ng International Criminal Court o ICC sa The Hague ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Ito po ay kaugnay ng kasong crimes against humanity dahil sa madugong war on drugs. Ayon kay Presiding Judge Joanna Corner, pinagbigyan ng hukuman ang kahilingan ng prosekusyon na simulan ang trial sa naturang petsa. Inaasahang araw-araw ang pagdinig hanggang sa judicial recess. Gayunman, magpapasa ilalim pa rin si Duterte sa panibagong medical examination upang malaman kung kaya niyang dumalo ng regular sa korte. Posible ring payagan siya na magkaroon ng isang araw na pahinga kada linggo, depende sa resulta ng magiging assessment. Iniutos din ng ICC na magkaroon ng interpreter o interpretation o pagsasali ng opening statements upang mas maintindihan ito ng publiko sa Pilipinas. Nahaharap si Duterte sa tatlong bilang ng crimes against humanity. Kaugnay ng umano ay pagkamatay ng libu-libong suspect kasama ang mga inosenteng sibilyan na nadamay sa kampanya kontra illegal na droga mula 2013 hanggang 2018. Ayon sa prosecution, maaari silang magpresenta ng 60 hanggang 70 testigo sa paglilitis. Kasama na rito ang ilang insider.
2: Samantala, nagsagawa ng magkakahiwalay na operasyon ang mga tauhan ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation upang hanapin si Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa PNP-CIDG, 4 na lokasyon ang pinuntahan ng mga operatiba nitong Miyerkules, kabilang ang 2 lugar sa Paranaque at 1 lokasyon sa Bulacan at Pampanga. Mas maaga rin kinumpirma ng isang barangay official na nagpunta mga tauhan ng NBI at CIDG sa isang bahay sa Angeles City upang hanapin ang senador. Si De La Rosa ay iniuugnay sa malawakang patayan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan siya ang nagsilbing dating hepe ng pambansang pulisya at pangunahing tagapagpatupad ng kampanya. Batay sa mga human rights groups, umaabot umano sa 30,000 na mga sibilyan ang nasawi sa naturang operasyon na walang kalaban-laban o di kaya kunwari daw ay pinalaban ayon mismo sa mga testimonya ng dating Pangulo nung humarap siya sa Kongreso.
1: Samantala, sa iba pang balita, isang independent at civilian-led na Truth Commission ang opisyal na inilunsad ngayong Miyerkules upang imbestigahan at idokumento ang mga extrajudicial killings na iniugnay sa War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin ng Philippine Truth and Reconciliation Commission na makabuo ng malinaw at pampublikong record ng mga pagpatay at umano ay mga pang-abuso sa ilalim ng madugong kampanya kontra ilegal na droga na nagsimula noong 2016. Ayon kay Pablo Berhilio David, Bishop Pablo Berhilio David, advisor ng komisyon, panahon na naman upang manlaban para sa katotohanan sa mapayapang paraan at bigyang boses ang pamilya ng mga nasawi. Pinamumunuan naman ng dating ICC judge na si Raul Pangalagan ang komisyon. Git niya, hindi layunin ng grupo na palitan ng korte o agad magtalaga ng kriminal na pananagutan, kundi tiyaking maririnig, mabeberipika at mapananatili ang testimonya ng mga biktima at survivor. Kabilang din sa komisyon, sina forensic expert Dr. Raquel Fortun at human rights advocate na si Carlos Conde. Nabuo ang komisyon habang nakatakdang litisin sa ICC si Duterte kaugnay ng Crimes Against Humanity charges, kaugnay pa rin ng War on Drugs, kung saan tinatayang mahigit 30,000 katao umano ang nasawi ayon sa mga human rights groups.
2: Samantala, sa 2026 American Music Awards na ginanap sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, umangat ang bandila ng Pilipinas matapos masungkit ng ilang Filipino at Filipino-American artists ang malaking parangal. Isa sa mga tampok ang Filipino-American rapper na si Apple the App matapos muling sumikat online ang 2010 hit ng Black Eyed Peas na Rock That Body dahil sa viral dance trend nito. Nanalo ito bilang best throwback song. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat si Apple the App sa fans at buong pusong sinabing mabuhay ang Filipino. Kasabay nito, kinilala rin ang global girl group na Cat's Eye na kinabibilangan ng Filipina member na si Sofia La Forteza. Nagwagi sila bilang New Artist of the Year, Breakthrough Pop Artist at Best Music Video para sa kantang Gnarly. Sa entablado, ipinahayag ng grupo ang kanilang pasasalamat sa inspirasyon mula sa BTS at ang layunin nilang i-represent ang iba't ibang kultura sa global stage. Ayon sa kanila, mahalaga ang diversity at cultural pride sa kanilang musika, kaya't itinuturing nilang tagumpay hindi lamang para sa grupo, kundi para sa kanilang pinagmulan.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at siyempre sundan niyo po kami, i-follow niyo kami sa TikTok, Vanguard Balita. Mula sa Bangladesh, naging usap-usapan sa social media ang isang bihirang albino buffalo na binansagang Donald Trump dahil sa kapansin-pansing blonde na buhok na kahawig umano ng hairstyle ni dating US President. Ayon sa ulat, ang 700 kilong hayop ay naging atraksyon sa Narayanganj kung saan dinarayo ito ng mga tao para magpa-selfie at makita ng personal bago po ang Eid al-Adha. Dahil sa kasikatan nito online, tinaguri ang internet sensation ang naturang buffalo. Pero sa kabila ng viral fame, kinumpirma ng may-ari na ang hayop ay naibenta na at nakatakdang isa ilalim naman sa ritual na pag-aalay o sacrifice para sa Eid al-Adha, isang mahalagang tradisyon sa Islam kung saan iniaalay ang mga hayop bilang pag-alala sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ayon sa mga ulat, ito ay bahagi ng normal na gawain tuwing Eid kung saan milyon-milyong hayop ang iniaalay sa iba't ibang panig ng Bangladesh. Si Donald Trump ay ang kasalukuyan pa rin Pangulo ng United States.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, alamin natin ang koneksyon ng mga pagkonsumo ng karne sa pagkakaroon ng climate change. Alam nyo ba na yung paborito nating chicken, baboy at beef ay mga dahilan ng pagkakaroon ng climate change? Opo, kahit parang ordinaryong pagkain lamang sila sa hapagkainan. Ang baka naglalabas ng methane sa tiyan nila, isang super lakas na greenhouse gas. Ang baboy at manok naman ay may epekto rin sa pagdagdag ng methane pati na rin sa pagkain kailangan nila at dumi nila. Kinakailangan magputol ng mga puno para gumawa ng pastulan na lalong magpapalala sa pagtaas ng carbon dioxide. Dito papasok ang konsepto ng carbon footprint para itong marka ng init na naiwan ng ginagawa natin sa mundo. Mas maraming pagkain ng karne, mas malaki ang carbon footprint mo. Mas pinapainit nito ang mundo, mas lumalakas at dadami ang mga bagyo katulad ng Yolanda. Kaya ayon sa mga doktor, mas maraming fruits at vegetables sa pagkain. Hindi lang ito maganda sa kalusugan, nakakatulong din sa pag-iwas sa climate change. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo na ang high blood, diabetes at iba pang sakit, makakatulong ka pa sa ating planeta. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral. Vanguard Balita.
1: Mula po sa idiniklara kahapon ng umaga na search and retrieval operation na lamang, tuloy nung isang gabi pa, no? Doon sa gumuho na ginagawang siyam na palapag na gusali sa Angeles, Pampanga, ibinalik sa search and rescue. Ibig sabihin, umaasa pa po yung mga opisyalis natin kasama ng mga pamilya na nandoon pa rin na mayroon pang buhay doon sa guho. No, kasi pag search and retrieval, talagang parang hopeless na, di ba? Parang wala nang aasahan pa. So, pati yung paggamit ng mga heavy equipment na delikado, mukhang imo-modify na rin. Merong sapat na pag-iingat ang kahulugan po noon, sapat na pag-iingat ang kinakailangan pa rin dahil baka kinukonsider nga po na may buhay pa at baka makasama, no, kung basta pag-retrieve na lang ang operasyon. Samantala, yung pamahalang bayan ng Talavera Nueva Ecija ay nagpapahayag naman ng kanilang pakikiramay sa pamilya ng yumaong konsehal, miyembro ng Sangguniang Bayan, si Konsehal Rene Reynaldo Bautista Valdedara, na magkakaroon po ng necrological service sa darating na araw ng Sabado. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita, manatiling nakatutok dahil susunod na. At magpapatuloy po inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli po si David Ryan para sa Big Morning Rush sa 1188 DZXO AM. Pag-usapan natin
2: sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City Bohol. Ihanda po ang inyong good vibes kasama po ang Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solado Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme po makakasama nyo sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela, maghahatid po ng saya at musika si na DJ Piolo at DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City Cagayan, samahan naman po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: At muli po, mula rito sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Ruel Ragasa, ako po si Arman Galang.
2: At kasama naman po sa ating productions ang mga interns ng University of the Cordilleras mula po sa Baguio City. Ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit!
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.